baro kɛ yɔrɔ de la. Ko bɛ n'a kɛ don, ko bɛ fɛnɛ n'a fɔ don. Yanfɛn jugu ani yanfɛn ɲuman, an mana baga min ma o ka hakɛ to. An bɛna baro bɔ filaden min kan, n'o ye Sakɔrɔ Mary Jakite ye. Mary min tun ye jamanatigi ye Buguni, a ye ko caman kɛ Bugunikaw ye. N'a ye den sɔrɔ, ka si sɔrɔ, ka jama sɔrɔ, ka kunnaja sɔrɔ, ka dawula sɔrɔ, ka labanko ɲuman sɔrɔ, ka furu tugu, ka jigi tugu, ka badenya tugu. A dalen b'a ka so Buguni, Ala ka hin'a la. Fɔlikɛlaw ka mɛri ka fɔli fɔ jama k'u lamɛn.